0: ekure ni wo mu won de wode de enye nyankopon ma metwini nkunu wode won ade huhuo yi mabufu na menso mede de enye oman bema watwini nkunu mede oman nkwasafuo bi ne be yiwa bufu na oja so mabufu mu na e dere akodura samado ase na e hye asase ne ne nobae na di oja to mepo nyina so mu mebo abuo mu sua no agu won so mehwe megyan won so ekom be fon won na ho hye yade ya ya be mene won na mesuma mo ase aba won mu ni mfuturo mu awobro nkrante be fa won ma abonten so na ehu aku won piem abrante ani ababa awokwa ne de wafu dwunu nyina anka me se mehu agu mema won kai yeto atwa afri nipem sanya otamfo ahie na misura na wo ahunya hiafo na ne mehusue ye ni no anka se yense na edi nkonim na nya urade na oye ewe nyina wo yo man a afutu abọ won na nhum obi ni wo mu so ye nyansafo a anko beti wo yase no ahu anwi akire sanya won botan na waton won na urade ye yi wa ama anka be den no bakofo beta apim na benu ama mpim duodwane if you saw one botan te se yan botan na ya tanfo mpo bu atensa na Sodom bobe mu na wo bobe firi eni Gomora mfofo aso wa ba ye eburaba wo so esiesia e nwuno wonsa ya atwease ebro ni nhruti abro ano eden won kura we nu mo menchen na wonso ano wo made kurabia mi na reto ni aketua wo me ebra won nambe wetri no na won dwere da ben na de washa ma won beba ntentem na urade bebu ni mayaten na ne nkoa be ne mobo bra o behunu se wahojo kra na akwa ana odishie ni hobi o na obeka se ehi no wanyame ne wo obotan a wode won hoto so no wa wodi wa afode esrade na onnum won hwesa no ma won soro mebo amo mo nya mo so nkata so afi mu hunu se mia amene no na onyame bia nka me ho me na mekum na me mankwa mi pra na me sa na de obetumi agye afiri me nsam ni ho na me ma me nsa so me kosoro na me se sa me tiase dei sa me se me nkrante nyinam nyinam no na me nsa so atemu omu a meto wa wani me di asie wire na me tua matamfo ka na me megyan aboro moja na me nkrante di nam atofo ni nomumfo moja otamfo tria apese no ama aman mon me man mo ani gise if you say obeto ne nko a moja so yure na odi are to betua na tamfo ka wo pata ama na sase ne man na mose ba be ka adwumi mu nsam nyina go man no asom ono ni nun ba Yoshua na mose wie Israel nyina nsam nyina ka no oka kire won se momfa mo akoma nto asem a midi mo adanse ni eso na modi ahyem ma se won hwe emre mu nse nyina ni so na enye mu ase hunu na emum ene mu nkwa na asemi so na monnam be mamu na wari asase a mu twa Yordan akodi so no so na Awurade kasa kire Mose danu ase kofro abarem bi poi nebo be pa wo bmo abasa ase so yeri kontenten so no na ko hweke na asase a medeme ma Israel fo so wonfa no na wu obi pa wo fura koso no so na ti hu nananom wa samado se de wunua Aaron wu ho beposo na okoka nananom ho no efise mo fome Israel fo mu ohamunsu ya ewo Kades since reso esanse mo anye me kronkron Israel fo mu na abehunu asase no wanim na kro de wo nkwa asase a medeme ma
1: ebeya wasitene mu nkontebuo ne bibia wo ye no de beka ho na wo fi wiase ha otumi akonya enije a eto ntwada e ka kire wo se ebeka ha ho asem ya hye ase ene ye to aso papa bi oyo ohene me ko ne nche na o ka kire me se na danfo bi e ka sem bi kire ne wire mfida oso nkrofo osorom so nyami ni ho heavy bi ani ho ha bi ani ho no so se ba se heaven ho na he ni wa yete se wo kwa fu mi jata bi ha dwen wo hopa na otuo atwirifie na

ogidini akono pa e wo se wunya ma heaven e wo soro krokron krono e ka akono a e ade a ehuhia pa e ma ubi biara awo asase so se wo kon ano bibia aduane mpo toda ile aduane bi so so de mi kondo e toda so so mi kondo aduane sei e de ba na wadi na obo ato yem it is a base heavy aye ka ho asem no na wotwe na wotwe na woka heavy wako kwesi ada som busume busume brunya brani easter na woka heavy be din pass obetumi akọ no ya de wo se dani de nyina e ho akọ no no e hye wakoma mu ansa na wotumi akọ amna yiye making kind Hebrews chapter 13:13 to 16 crowform wo heavy sisi nyina eyo nkrofo a omunya akono ma heavy ansa na omukọ ho omodwene ho omobọ ho mpae omusu ho da omutu ho anamon ansa na omutumi akọ heavy Hebrews chapter 13 me kan finche mu dumiensa ekosi dunsia no eno nti muma ye mfredi nkọ ni nchen ensraban na chi nkọ so a na hohora ye ni kret na ho da ewo ha nemum de ebeba na chiri kwan na ye hwehwe nti moma yemfa ne so emmo nyankopon ayeyi afode da ene anofafa ebono abodi no aba eyeye ni adiche na moma mweni empa so efise sa aforbono so nyankopon ni edisani amadi nke aka no se kase akono a unyama heavier ne mebi wa mpese mede toto ho ma wote aseye se obi e taxi driver na se onam kwan so e kwa wawe na so e pese ote se obi frɛ no ana yopa ne se se taxi it is all din echi no nya te se ne dia wawe ya ode ka be kwa ko bonu to ibi se eno ni ade e hye na kuma mu ne mpa ye urade mi ko ebu amene ne ye frɛ me ti se nya frɛ no a na obo break na ogina akwa ko fa nipa no yenso so se itumi nya kono te se ne taxi driver nya kono e ma passenger e wo traffic mu a adamfo e be call heaven amemfa foforo so enka ho e drew abato ombra hwe politicians wo ma die son enkom sha wo pese wo mutie bibia mo ye ne se obetumi a win the next election komo foforo bie ni ho a wo bo a eto na so efa election no ho eti yensu so aye ye agidifo anase wunyanye agidini nenam sa nyamsema wutie su na mu abeye agidini a se wobetumi akọ heavy a nya akono ma heaven to senior politician enya akono ama se obekọ parliament anase beyi

ye wie mo enye jidi onyankopon ne nase mo ani yesu mu sese wugyai bone a ewira emfu wonum kro no a wugyai wugya bo a nyame behwe wo wugya ne ma bone na bata papa ho a onye momo bombo afi no ni beji pa nyankopon asem no no ewe matthew sempanitinson nchemu aduonu baako kosi aduonu miensa enye obiara o simi se ready ready na obeko osoro ahene mu na wona woye meje owo soro na pede no eda no ni pepi beka kire mi se ewrade ewrade yemfa udin shenkom yemfa udin entu ahonhomoni yemfa udin yahodin epi ema omo woye ma omo woye emema omo abrabaye basa omo wi nsane ade etu mu omo ja nsawe yemfa udin yahodin epi ana o se no na mepa mu makan kire onse mu fim so nko minimo ihumoda mfirim so nko wa mu ye de ntene ah yesu ti de ye nyina na wonka ho na enyina tene ne so besi me dan obotai ne so metu me bo ase ni mesi ni ye se mi si ni ye ne nsu otwa ehum etu na se mframa e bo a bi nsro bi se mi dan no esi obotai so menya me sumo nyina ebe gyina yesu so otini ni ni yesu kron kron yesu yesu a ompe bone no yesu a ontumi fa nani hwe bone no me de mesum nyina be si ne so na se menso wo se summit se samaria ni ba no anka me ko hwehwe mema ne ne mema be hwehwe mi mi dwane no a eno ansa na mefata ba bia wo nam ne na ko paul ani friend so wo se ni bonyefo nyina me na me di nkan me ye chief of sinners number one among the list of sinners. Me na mi di ni ponye fo nyina kan. Me ni Yesu share Damascus kwam. O se same, ma be chief of saints. Ahotu fo nyina listen ma be di first. Christ the Lord. Eno ni de ko heaven. O Christ so me kuta na ti se de hin bia. Na se nkom she ni ton so ka. O ku fia no akokonto kwa. Ma me nyona na o ka ton so aso dem. Ne so ka ton so no ejimi ana. Me kire ni nyansa pa. So ye Christ ni angel so ejimi. Enye Bible mo Christos mo no no. Enye Christos mo de ko heaven no no. Uko tu nyomu aso dem. Now they are known haba be ditro. Yesu se weje ufri no no upon sam. Akono de na weye. Ono wo ditro a. Ayiti sa adwian o deni nsi yome omu ujare. Ne hon tono se. Uye adwian tu koko zo. Bo nsi wo hasu sa ube u. Bo nse mo nitro a ne hon tono. Enti se wo nsi wo ditro a. Che se Yesu nye ura. Bo nsam na ye weja. Ewoso sakra wadwe ma Yesu ba wakum wose me ne kwan no kra ne de nkwa Yesu no kra no ba oni troda praise the Lord so si kan kra ne da wo mremu obedi no kra e de akwa osi di no kra ko si hifa owo obema wo nkwa abotre adofo no e si many multitudes nipa bebre ene nam kwantetrete no so e se Yesu kan se e kwan no a ye hia hia no a nipa no nam so no osi Munsheni opon tiatianum. Ne puna a sony wo quiet treni de ko o seye mono. Na wa wo sheni mono e pi. Are no minim so mo faso edwombe kwa uwumwana hunhu mono no mon tiasye. Omu we nisu no mu huna de. Omu wasun so omon tiasem. Oma jinine drusum. Obon sama kata wa jinieni. Yo weni o wa jinieni neni gusun so so. Ohuna de nso so wonte ase nti na ebe masa nipa ni nyina akọ no si ngom mum nam so no dos papa papa ti kwante trete no eye kwan a unam so ade wo pe e na wo ye self will ubian kan bi bi nkyro ma wonti ye wo pe wiase ha na wo ye dai na wo ye ye honam pe wo so honam ani eno ne kwante trete no e se nipa na mum nam so no mum pe se ka se e finance ha wana isi ha, debi omu mpe restoration biya, na ebany biya nsuso, eni waa, abo wongon eshiya, there's no hedge or control, ebany biya eni ho, omu bo omu se mu amadu do omu penu, omu do omu se gu, omu kumu, omu ko, ibi kura Guinness, ibi kura Schnapp, ibi kura Doka, ibi kura biya, ibi kura kura club, no mu risa, yeji eni ten, ya no mu nemusa no mu ko kwesi ade drunso anwa ko transore dem okwa

Bible e ka kyerɛ no no sɛ yɛ awofoɔ honhom yɛnhwɛ sɛ nnipa a ɔma sakra a ɔma dwe a ɔmayɛ nyankopɔn nkurɔfoɔ no ɔmbɛtwe ɔmo ho afi bɔne biara ho yɛnhwɛ mmebusɛm ti nan nkyɛmu dunan kɔsi dunsia no mmebusɛm ti nan nkyɛmu dunan ɛnkɔ abɔnefoɔ kwan mu na ɛmfa nnipa bɔne kwan so kweti no ensine mfaso emani osi ensine mfaso mani firi ho na sai ho ko na ona yise oye bone ansa na ontumi na yise wahwe obiase ansa oh obi a wabe wiase na de osi bone nkwa na medie obi a ogina ho menyame mempe eye mehi eye metai me yase nipa kro be hwiase oh ti se unim weya obe ya wadwe se ene eme ekoso abrabo mu etwintwa wonamu na maye mre menkwa sori menkinkan bible menyese ni nyina oka se ekwa onsa motechire opeso okoka no ho ojem base yankopon ye wadom na se nyamu yiro firi ho a eni se okoje mu da praise the lord rematin sempa etinum nche mudu ekosi dumie no ne okafa otanso ho bon sam de so hweba na se wanyawa na odi otanso ayedai aba onem ni pasu ni etu ho ni etiwa temie sresro ni etwetwe na kristo smutantan na ni dukuti se ni okotron koko ese bebre ni ekagusu se ne bewa bambebu ese woni bebi a ofre ni bebi a okura anya de a obema kwan masa ni mana bu abamu da ye ye osampo na onya ho den mo se ne be obetumi atoase o Yesu mu no akọ heavy Matthew sempeti num chemu duko si dumie no inhira ni wa train into water na won na osoro ahenie no ye won dia inhira ni mo se wo ye amu na water mu na midinti odi atro kanse mo ni bia to mo so mo mo ni nye na mo ho sepe mo na mo aketua so osoro na saa na water difo a odi nkan no Mrebi na mi wo baby one of the regions na Arabia wa so no mu awasakra fufro bae obeka ni sema otaye ta no ne o ha o ye ha ne ma mi bia o ne ne tie ono o ha no bre wate ne ho se we jam prantwe wa bibia e ma mi ye hini ade ze ni pande ne ma ba ni sakan bi no si da bi mintumi ye sa ade no bio ma mi ne ne hise ya je wona mi bia we ebi a mekin kan ye kiren se nhira ne mo se wo ya mo no otam na mi din ti odi atro cancer mo ni bi atomo so mo ma mo ni ye se se ni wo se ye wo ni mbosan mo bo mo boy nya katu e bia wo soro ne mo bra sa ne mo nyina e ko soro na se o mo ni ji a na o katu e kese wo soro praise the lord kai hun se ni mo asisa na o sresre o se mo mo ni ye na mo hun sepe mo na mo katu aso ye hefa elsro na san o te di fo din kai no so de yom mu din kai o mu pe heavy akwa yan ye di e chire pe heavy akwa no va ye ana heavy nkrom pe so ti di kura because o ye de won tumi ko ho bio iti e wo si nya ntia se ya se mo no e be hwe no apomye nsa na ene ba ko ne e be fa davo fro ne fa bi se yesu maya kosisi e be wie asema epesiti number 1 triumph over tempters and temptations idi nkunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo onsam ene ni penini otechire no na mu mame so na mu papa so na mu namfofo so na mu nuan ma omon sakrae so ona mu nkrofo a omun pe heavy bia ko no mko aso de enso omutume sakrae ona mu so no mpese omutwon sanwechi ni so ma omu kwan ti ebedi nkunim wo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution se ota e koso wa brabo ma entu e bible ntwene e koso e jina ma urade so we bie be ba ota bie be be bie toaso kozisi e be wie ye kon no rewards for the overcomers ne toso mi ensa obi a obedi nkunim bia no akatua wo ho e twen praise the lord ti enhwe ne edi nkan triumph over tempters and temptations enhwe james yakobo eti ba konche modu mi ensa e kosi dunum James chapter 1. James iti baakon. Be kain efri inchi chemo du miensa. Eko si idunum. Se wosu ubisha.
ema no nka se wo nyankopon na oso no hwe oso mi hwe ifi se boni bi nso nyankopon hwe na ono nso nso obi ehwe oso obi ahwe a na ye wono na kono a ejiji no ne dada no ene so no hwe nsa kono no nyinsen a ewo boni na boni no wie nyine a ewo owo e Bible e kankire no no se so hwe bi e beba oso no ke hu se ifri obonsam ono no otechire ne buta yi nyina ne se obeja wo Kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no na wo ne wo so ye nyansafo a oni se odi bone bie di agro na se utumu esi ejina se wo mfa wo hu nkoto bone mu a yankopon so be ma wadoma di bejina wo nko bone mu wo Yesu din mu Hebrew form man the team ye no nche mudu ngotwe Hebrews chapter 2 verse 18 osine nam se onua hunu eso a woso no hwe ye mu amani enti Yesu otumo boa wa woso won hwe no so praise the Lord wa fa so hwe mu da di se minu mie no fa so hwe mie de hoto no so a obe boa mie di so hwe no so nkunim Hebrew form man ti na nche mudu na enti se wo osofu peni kesi a wetwa osuru mu Yesu Nyankopon ba no muma yenso ya asemo a ejina so kanu mu tenten praise the Lord e wosofu peni bia oye kesie wetwa mu osuru Yesu Nyankopon ba no tumbi yenso asema ejina mu kanu mu tenten nisi ejai asem no to okoka asem fufuru bia yini asem fufuru bia kan Yesu ho asem hallelujah ni we owu mre mu dua no so Usiye nansan wo sore obi a wo beji ne die no ma wo adom o ma wo tumi a wo betumi dia bobra papa se wiwie wa brabo wa asase so ha akoka osrofo akronkronfo no ho osro praise the Lord the kronkron ye no e shaase wa asase so ansan ye dia ko osro Matthew sempete edu no nsia nchemu eduanan baako enam se sohwe wo ho no asohwe fo twa ye ho ehie nti no Bible say monwen amomom pae amwa nko sohwe. Sohwe titan hahan so, sohwe wo fie, sohwe wo school mu, sohwe wo adwuma mu, sohwe wo abonten so, idwa so, bebi abofo bia sohwe wo ho. Afuo mu nko a wo nko a wo kra no sohwe e dai e wo ho. Otwa obi bodie, obi a one ne to hie, to ehie dua no kosi bebi na asase no bi meka wo de ho. Sohwe wo bebi a wo bia sohwe wo ho. Nti Yesu se, monwen amu mom pae amu anko sohwe honhun pedie na honam ne yede emre honhun pese okọ heaven honhun pese odi nkunim honam de osu bebia ne ha yini heaven bi akọ ifi dotiemu na ebese akọ je odwune heaven hono osu dwun asie ye amra ntie no ko bọ ne di na tie gu so osusu odwune se opese okọ heaven ti Yesu se se obetumi di honam ne su nkunim a na honhun ne nya kwa akọ heaven a me nyom pai bo hon agro. Praise the Lord. Men fwe nya mea se mo ni agro. Fwe se, udo honbe menya kupone na se mpa. Ebe bia bon sambe fwa be bia ano. Waka che se, chine bine no upro. Uwe me ko, untu me chime. Bon sambe untu me nchiwa Yesu divo. Ewe Yesu sohe no Matthew se mpa iti nai. E kaifri nchiche mo bakono. Matthew se mpa no iti nai. Nchiche mo bakono. E kaifri ho. Ya hwe sohwe a eba ya jin kwani ewurade Yesu Kristo so ifi nchemu ba kuno se ena honhom no di Yesu ko sere so se obonsam nkoso no hwe no di muada ededuanan a ewiane anadwo no ekire no ekomote no e normal e natural so wuchine komo a ekombe di o Yesu chine kom ena nsa na nye ne nan ededuanan oni di onom ti na komodi no pa na komodi no na obonsam susu ti te no abra komodi no no wo hu so hie duane to bodwi no ko no so okay minim ni amba be akoi komodi no pa o power nsusu a otumudi ensa nkyere ne je me ka kyere ne se e bo na dida ho no onane no nye pa no no ni bi no mo so ngusu na komu nyina ye dai enko se Yesu tie bonsam a na kyese
bose ma adwuma na oba bɛyɛ nyɛ na gye adwuma na oba bɛyɛ nyɛ nsɛm a ɛba wakoma mu nyinaa na ɛwɔ sɛ woyɛ o nyɛ nsusuiɛ bi a ɛba wakoma mu na ɛwɔ sɛ woyɛ o w'adwene mu na ɛwɔ sɛ woyɛ o nsusuiɛ bi a ɛbɛba a ɛde wokɔ bɔne mu no ɛfi ɔbɔnsam ɛne sɛ woyɛ ne sɛ woyɛ sɛ woyɛ obi a ɔni abere na wɔso sum nyame apɛ heavy akɔ paa de a nyɛ nsusuiɛ bi a ɛba w'adwene mu na woyɛ nti nkyɛmu mmiɛnsa no ɔsɔhwɛfoɔ no ba ne nkyɛn bɛsee ne sɛ sɛ wo ne nyankopɔn ba no a kasa na ɔboa yi ɛna ne pa no bɔnsam na ɔnim sɛ yesu yɛ nyame ba na ɔde sɛ ɛhyɛɛ hɔ sɛ woyɛ nyankopɔn ba a ntɛm biara saa na ɔyɛ ɔse na wɔhuu ɔbuaa sɛ wɔatwerɛw sɛ ɛnyɛ pa no nko ne onipa nam so bɛtena aseɛ na asɛm biara a ɛfiri nyankopɔn no mu so ɛna ɔbɔnsam de no kɔ kuro kronkron no mu ɛna ɔde no kɔ gyina asɔre fie no atifi na ɔse ne sɛ sɛ wone nyankopɔn ba no a to ho twene fam na wɔatwerɛw sɛ wo nti ɔbɛhyɛ n'abɔfoɔ abɛsoa wɔ ɔnsɛm na woamfa wo nan ampem boɔ nsɛ ɔbɔnsam ɔnim test paa ɔkɔtu bi na ɔyi bi afirim na ɔde bi aka ho ɛhyɛ sɛ woni mu a bikasɛ adeɛ no kora yɛ bible o yesu ɛse ne sɛ wɔatwerɛw bio sɛ ɛnsɔ awurade onyankopɔn yɛ dɛn ɛhwɛ mɛnsɔ awurade onyankopɔn ɛnhwɛ ɔnsɛm na ɔwieeo yesu adi ne so nkonim baako mmienu na ɔsan maa no so bio na ɔfaa no bio kɔ bepɔ tenten bi so ɛna ɔkyerɛ no wiase ahennie nyinaa animu animuonyam na ɔse ne sɛ sɛ wobɛkoto asɔre me a anka mede yeinom nyinaa bɛyɛ dɛn ne bɛma wo na yesu se ne sɛ firi hɔ kɔ satan wɔatwerɛ sɛ koto sɔre awurade onyankopɔn no ɔno nko anasom no in the first place bɔnsam nneɛma ɔ sɛ ɔde ma yesu ɛyɛ ne dea bible se wɔanyɛ bi wankwati yesu anyɛ birbia a ɔyɛɛ nyankopɔn ne ɔbɔ adeɛ ɔbɔ wiase na yesu gyina ne nkyɛn ɔnam ne so na ɔyɛ biribiara na wobaeɛ a wo se meme de bɛma wo adeɛ nyɛ wo dea yɛde ma ɛnɛ bɔnsam ɔngyae saa sɔhwɛ no ɔma wo so ɛkɔgyina baabi a wobɛhu adampa wobɛhu ka papa wobɛhu nneɛma papa ɛmaa biribiaa ɔso ɔnyɛ din koraa bɔ mu ase kɛkɛ mede wei nyinaa bɛyɛ dɛn ɛbɛma wo ɛnɛ nnipa tumi kɔ samanfrɛfoɔ ɔcultic people sonsonfoɔ ne ade kɔgye tumi a ɛbɛtumi aboa ma ɔmanya sika wobɛnya sika but wobɛhwere nyame sika bia wobɛnya no ka ɛhunu sɛ sɛ ɛnam kwanbɔne so na aba a wobɛnya millions of dollars but wokra wode asesa sika obi a wɔwu osii so na ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛpɛ sika papapapapapa nti ɛduru berɛ a wɔwu no ɔnyɛ bi paa ɔde wu pa soɔ na ɔfrɛ ne yere baeɛ na ɔka kyerɛ ne sɛ sesɛ me ba biwu na sɛ nka nyankopɔn de mebɛto coalport agya wo mu mfie pepepem 1 million anka wayi me anka mepɛ sesɛ sɛnea mesi bɔɔ me berɛ sika nko a na mhwehwɛ a manhwehwɛ nyame no mekɔ ɛkyɛm akɔtena mu afebɔɔ na ɔkyerɛ ne sika ahodeɛ a wɔwɔ ɔse na ɛwɔ hɔ no saa nneɛma yi ayɛ weit adeɛ bi a mmoedu apia me de mekɔ hɛl nnipa pii wɔadwen yine sɛ gyama asetene nyinaa ne sɛ ɔnyɛ sika ɔmo nhwehwɛ nyame nka ho asetene nyinaa ne sɛ wasi dan nyame nka ho ɔtɔ kaa nyame biara nim biribia ɔbɛnyɛ ne wiase nyame nka ho biara no ka ɛhu sɛ wokɔ a wonkɔ nyame hɔ nti mommeɛnya mmerɛ nhwehwɛ nyame sɛne ɛbɛyɛ a yɛfi ha kɔ a ɛmfa ankɔni yi adakaa ɛne bɛkɔ paul ɔse mase a metie nti mawurade mewu no a yɛ awurade dea hwan ɛna wote ase ma no sɛ ba sɛ wowu no a hwan ɛna wobɛwu ama no ɛho hia paa ɔwɔ sɛ ɔhyɛ wohwɛ no yie paa mentena ase ɛmfa wo kra ɛnsesa ewiase ne mu nneɛma daniel ɔma yɛte aseɛ sɛ ɛma no so firi ne kurom ɛkɔɔ babilon no israel man mu kɔɔ babilon no ɛno kɔ ahemfie ɔhene hyɛ da yi nnipa a sɛbi ɔho sisi soɔ na ɔma wɔn nsa ɛka ne ɔm sɛ nsa pa
ma wo aduane pa aduane ye kuma se bi wo husisi so na o ma wo

was a believer's desire for the heavenly city. Eno na yetu asune na asemno yachemu miensa yedin kind was seeking the eternal city of God. Ohwehwe yankopon kura etna hoda. Nyade ebetume wie miensa no nyina ntina yebefa ye no yetosu mi no nyame adom na Yesu emaya yebehwe the sacrifice of praise to God for a boy. Eye ayiya for the was here the man yankopon. And an etosu miensa the service that pleases God. Osuma eso yankopweni. Tina yehwe ni edin kan seeking the eternal city of God. Ma yehwe Hebrew for mani tidu miensa. Be kain inti chemu dunai. Hebrews chapter 13. Yehwe inti chemu dunai. Na yeni kura etna hoda waha. Ni mundiebeba na ichiri kwain. Ena yehwehwe bebi a wo a wutie mi ana wo hwe mi bia no oka se inicret na hoda wo ha oka nse se gana na wo a inicret na ho da wo ha gana ha region bia wo mo se ye nkran se ye kuma se se ye kofodua se ye tamale hin bebi a wo bia no kuro a wo ho no entena ho afebo nemum die beba na chiri kwan ena yehwehwe bible kasafa Krobia ebeba ho eye heaven eno na John si wo hu se Jerusalem foforo no sani firi soro sa yesi ayefra yesi si ndin koma ni kun eti heaven ni ade wo se onipa ma wani ejina wo kon do na wo praise obebo ho mpaya bo ho bra se ne be ya obetumi akọ heaven enipa no pio me on dwese otrem ona etu ikọ heaven. Sa iwia sempo wutu kwan akokro bi so a America ne Britain ne ekika ka ho a wuhia eneme bi a ewo se wunya ansa na wakwa amna yiye udru airport na wahyehye ho te se tie ne so mu hu se kokea na wi wo ho a ukwa enyerei enyeye hunhun boni bi a te se kokei boni te se wi se wo ho a ukọ heavy a enye ye. Iti onipe bi baya ye friend Yesu Kristo a obe jisa bonini nyina efri ni pa ho enipe nya da ji entrance hwehwe se mekwa America mi yiri me ho pa hwehwe ne ma ebetumi aboa me a metumi akro ade nti na heaven e ho eye cha America America boni huru nyina wo ho e sani musu bonsamu te ho heaven bonsam bi eni ho di boye ni biye ni ho amane biye ni ho esun ni ho ye biye ni ho emusio biye ni ho na sa America me yiri me ho akwa are na heavy de maintenance na me hwehwe kwa me fa so amekro na so fo piece wa da de nipa momenti asese o nipa de oye den ya wutumi nya boni ye no anse wu ya na ko heavy da obeka woni egusu a obedru je ma so fo ni ho no na be hu se de bible kan ye no creature ne atro na so fo de ye de e di ma wo no tuwasi haji ni kurubia etra hoda. Se ushe nkrofobia ya

sai na wodie wonye biribi na wosusu onye ensha fofro nkran wo from ho Kristo ni ba gidie ba kokre ni umu wonji nyame ansem ni wonji nyame ni eti sa diamond ni ame hu ni se bra na me kan sa asem na na me hu se obi edin nse kosro no o shame in cry kosusa kansem no sa ye nam han krofo ateni o madie ne adwindwin ho na ka di dwini nyame asem ho aka ye life spiritual life no be better than now ah ye nam ho adwini e bedie ne ne be nom na ka ye hwese nyame o ma wire mfuma nom ne adwindwin nyame asem ho ono no ma Elijah anene koma na aduane a me think your spiritual life will be better eni pepi ye wadwin se jamba nyame tumi ase nyame tumi da so te se ne tie na sem no so nsisada na kase nkrofo om from ho gidi for di nyame asem be ye adwuma ma omo mo nyinie no agye die hekind heroes hwe Nebukadnezar ma mo ji nyame ni Nebukadnezar tim bie na no kase nyame be ne be yimo afri mi nsam ana Shadrach, Meshach, ni Abednego say, well, asuma wo kani dia, se case no wo district court a court supreme court. Because wa bo udi nyami abom. First ye no mie nu nani enya. Ena wa ko po wansima kasi nyami ben ene be yime. Iti asem ni eni hubika. Ye di ema nyami wano anye dey. Onkana sem. Na, ti asye se. Enya dia yebe kutu u nyami ene ni china. Ena jidifu upi kutu busom. Amamre bi ekoso bi omka ho yehu ne oyey kristo ni ne oyey kristo ohina tsmasi shefa na ohini na busum sem no nyina ena gidifo no ye de omdi eche ko ohini sumpacho na Nebukadnezar wo so che ohini o so no point mi enyina no anya ohini ere betumi ejira no ohini on building hanging gardens of Babylon na Nebukadnezar building onu potu che manyame hallelujah En him funu ye wa adwe se ne wa mfa busuma mata hinie ho a enye ye kobisa David so di bata ho a kobisa Hezekiah o ba busu nsem nyina budi nyina gui kobisa Josiah sit well eti ya ye kenyam sma kra him fu mi en kike na ni ani o mi en kan kwase ho no mo ware dudu ani kro no sase e toni dunu nyina o mo sakre fri o tisa wu se wo mo kwade wa kojem Enyi nyame na obekutu nipa o ye na wose ekutu nyankopon ye na wose sakra ne ani nyame asem ye pe na se wuka se ompene a judgment day is coming owo dan so ye dey eba wudru ebe hwe ne obey small iti Abraham wan ji nyame asem ho atwenye wan si akonwa ankase kire wadwene ti se ne ye kase GBT obi ntwere we enu ye trust kire adwene Ah, we are chere ho adwene sikanti bronia bros sikanti o ade enye sa o pese yesa ubewu na odru nyame enim abe o si he staggered not at the promise of God through unbelief e ka so be stagger say any say won ko win say neither o ko denim wa ko de chi so fi he ko ha be do hwe ba ko no gina fa ko sa na ni papia ye nyame asem ejidi ende echina ye nyini ejidi ne so echina ye nyini so afu na mjidi o so ba bi dure de ne hu pa na ka se nyame tumi yete bi de nyame si chei na bi ka se busu mwame o ton te wai kristo so mu nte no no abraham di ni jidi nyina she nyankopon mu ne nam sade na o ye ye nti nyankopon ase mayete ase se Ose wanye mre ewo jidie mu. Ayo sheni ni pedia se wodi mfrinshia beye woha enti enye wu. Na sere yefuna ewu ono. Ni nyankupon boshe enhu die. Wanfa wajia wonyi nieno ayanyichim. Nemo wanye jidie mu ahwadien she nyankupon ni monyam. Hallelujah. Se unye jidie mu ahwadien ushe nyamie ni monyam wati. Ebra. Shadrach, Meshach, ni Abednego, ni ejidie wo nyamimu no. Omu she nyamie ni munyamu wo Nebukadnezar ni. Onu anu wo she ne mra. So ubiyan son bosom. Osan she mra fufruche. Muse fi nekro. Wabe son bosom. Nuan son Shadrach, Meshach, ni Abednego nyankubo. Yebe kunye dufra yusumina bola. Ubiya prepre ni fi ura. Ehoni babe tuogu. Ebra.

na nani ate obi a oyare for bear 2 weeks a malaria no ache se o se satam no junso a yellow kakra bi na ba bear 2 times a day na we also ti nani a otin kan se junso de no ko junso okujina wo junso bear 5 minutes ni nyina ye white wo wi ene hu yare ni nyina eko to o shasie ehwehwe kwai obefa so obi hu pastor diodu mre bi no so twem ba bi na nyamse mo koso ti na o preach no na e ne denti ofa ne number to free ni pakro no e di pa life ni no o di pastor diodu number o so free mi no mom paema bom paema sisi e ka sei watisi ya bontia enya gro last weekend ye ko ni kru mu ho e ko ni fie e ho ye new site unam koko mu mpanso akọ ni ni kru fie ba bi omote na sɛne awurade ɛyusu no no ɛnyɛ asɛm ketewa nea yɛka ne sɛ wiase wei a yɛwei biribi biara nni hɔ a ɛkɔ so wɔ yɛ abrabɔ mu onyankopɔn nyɛ dɛn ɔnim everything concern yɛna awerɛho nnipa tumi take video mfie ko ne mfie ba a yɛde hyɛ mu a ade korɔ no a na wɔyɛ dɛn wohunu yɛwɔ nkran ha ɛyɛ biribi wɔ aburokyire a ɛnam video mu enam TV mu efa mepo ensuo enwie mu na aba enipa na yesa de ni nyina o ni ehwe ni nyame obo sa.